Bathi iBhayibheli livuliwe ngembezi zehlile ubaba uzazisula. Aja, aja, bantu bakhulumile, bantu bajikile, kodwa mna ndathula.

0: sorry buti yami na ngicela ukuthi malawe man iyazi bengaya
1: umfazi wami
0: bengayazi ukuthi lo muntu ushadile
1: umfazi wami
0: angitshelanga man ayicela ukuba umthwalelo man please please kodwa umuhle yena.